Bedesu asedan elforo. Nanu odwuntini ba kosi mayeyi ni ba fura kodenche. Nanu pesa ananu sa wonase ne ye. Elforo kunyamye ni. Na usu ya mpaye wa sewa. Yo mpaye na furo saa. Yoko buya wunyamye ni mo. Oduma him wadani, babia mobrunu wano. Empire in Kosumo. I feel you.

Sima me no na me matu di se sugu Yesu na yase. Sugu ne na yase. Wenye suhunu ni binampeze usu. E suya eni inti yase ye. Nyami bo ni pa unsi ebe shiyo. Eti nisiyo na kasano se upe ni pe ni yase ya. Wunshe den unse ejina ho. Nemo momenta bibi batu ni pati tu se ni pe u. Ana obi fa adia e yamu. Nemo wesu ya meno kendi ye. So obiya nuna uwa boni ya odimu. Usa mi se me ni pedia. Dabi adia miye enfata mena osu. Se su wesu bi wate. Titu pa minu ya boni ya yuwa duya ne. Dano pe u ti nyabi ya se u. Nuhu wa boni inu mati. Yes, ane nyami bo u. Fia di waye ni pedia na fa. Uyu obi anan ka ngwa fe pa ba fia se di ensan no basia se ni pedia no. Obi fia wani mu a obi nkan kye no se wini monom. Ko etwa wo fo nyini ade ba ko a wo ye timi twa wo fo nyini pa no no ensan no. Ogunu ni sa wo ogunu ni na wo ogunu ni mfuru enani mu a obi nkan jo sa akwa we opensa. Pa den de wun no ho aden de wun su ya boni bia to won sutu awurade so wate woni ne ya wode boni che wono wode boni che